0: Bedi yine tikana ber nyo tikana raj mire ngeni tunko oke ne chadang tie. Today you are in sorrow, but tomorrow you will be in joy. And a kumi kok tin pi watch where a pi wa molly, mono yamo make wa ni, tungo ken necha make wa beda tie. Hello.
1: Hello.
0: Winya ba? Apoyo.
1: Berba. Ma tedi mad wa
0: pon ba. Aduan kon tia tedi.
1: Aduan kon kerkia ba.
0: Apoyo.
1: Berba. Ano kai siya doon nuwa ni tika na kek. Yang yun ni Bible na tiyan ko ni program ra chicken. Dishu berang tiye, ray dang tiye. Yo fe ti siya tika na kek. Then yeri jada ko ni nyo ba nungu yo ko yato nungu ba tiya ko tiyan ko ni yu ni tiye. Yeri mo le ting bore te kwa ye. Sa yo kisha ya bore. Nde ti mi kisha. Yung ni chen binungi na bero hi yung ne.
0: Apoyo ba?
1: Beba.
0: Beba.
1: Apoyo ba na kai di kanakek pe jala ko ni ubanu we ho koet nuen tia choke di.
0: Yin choka yeso ke ken piendang tingi eri kono ka kuro ni yini choe.
1: Eni eno.
0: Kene eno waro na hakedo kwa na merna iya. Eto kono jo hapo choe. Unu dang pea iya.
1: Ateni do.
0: Ena mi unendo ka yin na ditene yengkere ni yeni tia ngeri.
1: Meko yini ya ete weko ko ena te doka bo kedo ko iya.
0: Ben bedo ko apoyo ba tedi.
1: Berba.

0: Aguinho.
1: Oi, vai.
0: Apoia.
1: Hello.
0: Awinyo.
1: Hello?
0: Hello?
1: Man, Winnie, ba.
0: Winnie, tiende nga.
1: Ginabe, ana, temo ka ye, na, ta, ta, ta, ta, rumu, cha, pe, ya, ta, kwa, ya, ta, ta, ta,
0: ta. Apoye, ba, Teddy. Hello? Hello? Hello?

0: aga moka chime ariyo hada da dollar program kwa nina tini ni ngochi ya meini tiyu ikacha ame yama mekuwa tiye katu ukwena yeso gino binu chuo yeso manu nino kwa kunu ten langu yoko kere pilu nyo ten witch gino chuo yeso yeso joko yamo yamo tekwe kunu kwa wakani ling mot owe haurba yodo tebedo penyeman karangache amena hayamo winyi duwane ni kako begina chal yeso tiyu jami adon apola popat eno kene tia konyo wame ngeje ni yeso karatituwer ikuwa mkuonyo necha Allah Allah ame ping yeso dang tike de tuwer ye eno miyano joho yamo Jesus had the power over death uchiru na hatuo uchiru na hajoto I mean joha meoto nyuduwane dang nutike de tuwer ikumto Jesus had power over diseases Nuda tike de tuwer ikumtuo chango joha Paul ba He also had power over demons. No ticket to Ericom Jene. Meaning Jesus ticket to Ericom Jamie. I'm a mahuwa wa deju. In your ainuong ni Jene na data yili. In your ainuong na hani. Any kudi a yeda na kobucha. Never need our yeri gede. Luong Yesu. Hello.
1: Ini sana poi ba.
0: Apoyo.
1: Martoli markere.
0: Karotia ba. Poyo.
1: Sana program la.
0: Poyo tai. Ngotia ini tiyo ka yamo me kwotia borni yeni.
1: Ana je i gira me ti jaburi. Sora par bor ti par bor.
0: Hmm.
1: Ana ko ni. Kana meguna lai kwa umbari ya tekonya.
0: Hmm.
1: Lai duke lukura manjini.
0: Apoyo. My last caller for now, hello.
2: Wanda kaa dogo.
0: Hmm.
2: Nado binu. Mwakari zinko paneno jine kwa wucha. Jushu anandisha.
0: Hmm.
2: Kumina.
0: Awe.
2: Dino mi wan pola kare foni ang kom nga me yesu bedo.
0: Hmm.
2: Bai ko pwa ni. I luka chora ngwen tiang tiang ngwen bi adek. Tiang ngwen riyo tiang ngwen adek ka dok ri pen chan lo.
0: Hmm.
2: Dino pire te ka nu ri kam ni kong wanu ni ai ko me. Bai ko pwa ni. Ero binu me nyute wa. Kita me kera pa pare ti kede.
0: Hmm.
2: Do ente ko ni i kera sha. Kai ni ti e. Ginoro ke kana mo bero loen o bero tuo o bero chan o bero koringo beda pe pe ni ni ti ke me ario am koketi ti lo nyu kana ti amenu bin bin wa charo kita me koketi jono no miro legi ene no ni po yo ni yeso bino o po yo yeso bino peño en ruwa te koni ke po yo aba ke de kira me lego ni o pe ka dunga dunga dunga yelo wa du po da do lo du shu Kuberu kita memiru wano lekere. Kita mani wano miru lek ningo. Ti cawa mogo. Kayi ni beru nenu mori. Nune ti jua pola memiru tamu ni kono kalo lega. Kalo legi kom gini. Legi kom gini. Legi kom gini. Edo kona kobi ka chiche kame kita me yeshudu nunyu ti wakere. Eno beru kobo kakope kun. Koni ka wano tiyo lego lek ni. Papa wati mali polo. Oke. Luongo ka ni papini ameti. Luongo ka ni papa wa ameti mali polo. Kalau ramah cara celkiri, dog gate new tweet memaj. Ame inui guru. Kalau duce ya ber, telo bolong kay ya ber. Eto kuringa ame nuel bungun ipa pun, ame ente wujud. Me celkiri kala do inpe da do hiti yen ni kukome. Kali luong kitu ente wujud pien da nu pengai. Pien kopo ba ame kopi wa ilakan acara ber celkiri ngela paruari. Koni jo duce nu aga ame kunu yenye enomio kitu er me do katino ba. Ate noro kay ni ramu wil lagi noro un beda beda karo kay tura me po nyu pe nyu kinora ro un pe beda ni nyualo po te rucho bu pe homa ra pat kare chal kare tin ni nyualo
0: do
2: ka che wan puru mi runden ni unu adam me jami mo ga me yelo wa ni ro da kong pe ni ra cha pe nyu ta kun nen no kita me oba be ro kare pe no ba na tin jo apol gir da lego jo apol la gre yenyo Eto jama pola me jorem kere duong duong la meda wan pedoro moko bichan tetu tetu ere.
0: Apoye ba?
2: Apoye, apoye, apoye.
0: Chawa doena yelo wakob nen mit! one bonus caller akwayo ni yinde ti kere seconds protect iyora me opore itubor wandano nunok eti botoba duong koni nen second protect kakumi ni kobe dano kopa menu tike kare ikioro banu duong maichawo